0: budaya Nusantara.
1: He egohigohi balo hamo, bahe egamegamo balo erugi. Simanezi siwangawalo tau badane ande. Oi alua bagi metonia, banitehe zohe. Taroma oheta, oi ni alui ba oitola musondra, nasinehe bana inotonia. Iadae, haniha ita zinomanoma, haniha ita zinomanondra. Boy olifu wagu usaliu, boy olifu zamuala khu. Be'e wadudu zihene, be'e